0: da kasashen gabancin Sahel guda uku a wani kokarin nunin yatsa kanta a zarar rigingimin rashin tsaro dake addabar tarayyar Najeriya. A kamar kuwa wani kutse da sojojin kasar suka yi ne a wani yanki na Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya sake rurutu wutar rikici kan yankin da kasashen biyu ke ikirarin mallaka. Za kuma mu dawo Jamus domin jin yadda aka cika shekaru 10 da samar da tsarin sajewa ga masu neman mafaka da aka amince da takardun su a kasar domin ba su damar sajewa da kuma samun ayyuka. Amma duka waɗannan za su zo ne bayan an sha labarin duniya tare da Muhammad Tijani Hassan.
1: DW labarun duniya.
2: Wani kazamin harin Ukraine ya kashe mutum 13 a wani birnin masana'antu na Rasha. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin gudanar da gagarumin atisayen soja a matsayin martani ga barazanar Koriya ta Arewa. Karancin ruwa na barazanar katse zirga-zirgar jirage a kogin Rhine na Jamus. Akalla mutane 13 sun mutu a wani birnin masana'antu da ke tsakiyar Rasha, biyo bayan wani hari da ke zama ɗaya daga cikin mafi muni da Ukraine ke kaiwa ƙasar tun bayan da ƙasashen biyu suka fara yaƙi a shekarar 2022. An kai harin ne dai a birnin Nizhnikamsk wanda ake kira babban birnin masana'antar sarrafa sinadarin man fetur. Wanda ke yankin Tatarstan a tazarar kusan kilometer 1,000 daga iyakar Rasha da Ukraine. Hukumomin Tatarstan sun ce bisa bayanan da aka samu zuwa karfe 12 na rana agogon GMT. Mutane 13 ne suka mutu ciki har da yaro guda, yayin da wasu mutanen 75 suka jikkata sannan an kwantar da 21 daga cikinsu a asibiti. Har ila yau gwamnatin yankin ta ce wasu daga cikin waɗanda harin ya ritsa da rayukansu. ‘Yan ƙasar Tajikistan ne da Uzbekistan, sannan kuma ta ayyana wannan rana ta Litinin a matsayin ranar zaman makoki a faɗin yankin. Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar da gagarumin atisayen soja na haɗin gwiwa a mako mai zuwa a matsayin martani ga Koriya ta Arewa da ake ganin sojojinta sun ƙara samun gogewa a yaƙin da suke taya Rasha a Ukraine. Manufar atisayen wanda aka yi wa lakabi da Ulshi Freedom Shield ita ce shirye sojojin ƙasashen biyu don kare Koriya ta Kudu daga yiwuwar hari daga makwabciyarta Koriya ta Arewa wadda ta mallaki makaman nukiliya. Kakakin rundunar da za ta jagoranci atisayen Kanal Donal ya ce atisayen na bana zai shafe kwanaki 11 tun daga ranar 17 ga wannan wata na Agusta. Kuma za a yi la'akari da sauye-sauyen da ake samu a yanayin yaƙe-yaƙe na zamani. Aƙalla sojojin Koriya ta Kudu 18,000 da na Amurka 28,500 ne za su halarci atisayen na shekara-shekara wanda Koriya ta Arewa ta sha bayyanawa a matsayin barazanar kai mata hari. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus ta ce ƙasar za ta ninka adadin jami'an yaƙi da barazanar jirage marasa matuƙi bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a makon da ya gabata a filin jirgin saman birnin Leipzig. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus Sonja Koch ta ce ministan cikin gida Alexander Dobrindt zai umarci rundunar 'yan sandan tarayya da ta ƙara yawan jami'an rundunar da ke daƙile irin waɗannan ko kuma wannan barazana daga jami'ai 150 zuwa 300, sannan za a ƙara yawan cibiyoyin da ke wannan aiki daga guda 4 zuwa 8. Har ila yau ma'aikatar cikin gidan ta Jamus ta kuma sanar da cewa a ranar 18 ga wannan wata na Agusta za a ƙaddamar da wata sabuwar cibiyar bincike da za ta mayar da hankali kan nazari da inganta fasahohin kare kai daga barazanar jirage marasa matuƙa. Tundai bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a filin jirgin saman Leipzig a daren Talata zuwa Laraba na makon jiya, gwamnatin Jamus ta ƙara azama wajen sanya ido kan irin wannan barazana. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ruwa ta cikin gida ta Jamus wato BDB ta yi gargaɗi a Litinin ɗin nan game da barazanar yiwuwar dakatar da zirga-zirga a kogin ƙasar da ake kira da Rhine sakamakon ƙarancin ruwa mafi muni da kogin ke fuskanta. A cewar daraktan hukumar Jens Schwanen, akwai fargabar cewa kogin na Rhine zai iya datsewa gida biyu nan gaba saboda matakin ruwan ya yi ƙasa sosai. lamarin da ka iya haddasa dakatar da jigilar kayayyaki da kuma zurga

0: zirga-zirga ke ruwa masu daukar ƴan yawon bude ido a yankin Koblenz da Mainz. To sai dai Schwanen ya ce har yanzu zirga-zirgar jiragen ruwa za ta ci gaba a tsakanin tashoshin jiragen ruwan Amsterdam da Rotterdam da kuma Antwerp da ke Netherlands da yankin North Rhine-Westphalia har zuwa kusa da birnin Cologne da kuma ta hanyar kogin na Rhine da kuma wasu hanyoyin ruwa na yammacin Germany. Rashin ruwa na sama da dogon lokaci kami gami da tsananin zafi ya sa wasu koguna da hanyoyin ruwa a Germany sun kai matakan da ba a taba ganin irinsu ba a 'yan kwanakin nan, lamarin da masana ke dangantawa da sauyin yanayi da ke ƙara tsananta. A nan kuma rahotanni daga China na cewa mahaukaciyar guguwa da ake walakabi da Dolphin ta haddasa ruwan sama mai ƙarfi tare da soke tashin sauka, wato sauka da tashi da saukar jiragen wato ɗaruruwan jiragen sama a Litinin ɗin nan a gabashin China. A cewar hukumomin China, wannan lamari ya sa an kwashe mutane sama da miliyan ɗaya daga gidajensu, duk da cewa hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta ce guguwar ta rike ƙarfi a lardin Zhejiang da ke gabar teku. Sai dai hukumar kula da yanayin ta yi gargaɗin cewa za a ci gaba da samun saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan gabashi da tsakiyar China har zuwa gobe Talata. Guguwar ta Dolphin da ta afku ne makonni biyu katal bayan kadawar guguwa mafi ƙarfi da ake walakabi da Nul a lardin wato Guangdong na China, lamarin da ya haddasa mutuwar mutane kusan 50 a lardunan Guangxi da kuma Hubei. To ƙarshen labaran kenan zagayen farko.
1: Muhammad Tijjani Hassan kenan ɗauke da labarin.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu je da a jamhuriyar Niger, wani rahoton da mujallar Ecomartin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a Afirka ta fitar ya nunar da cewa Niger din na zama ƙasa mafi arhar man fetur daga cikin jerin ƙasashen Afirka renan Faransa. Muna ma tafe da shirin labarin wasanni da shirin noma da raya ƙasa sai kuma wasiƙunku. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin daga batun tsaro a tarayyar Najeriya, inda bayan share tsawon lokaci ana ta kau da kai wani sabon rikicin diflomasiya na neman ɓarkewa a tsakanin tarayyar Najeriya da ƙasashen ƙawancen Sahel guda uku a wani ƙoƙari na nunin yatsa bisa ta'azzarar rigingimin rashin tsaron Najeriya, abinda shugaban ƙasar Bola Tinubu yake kallo a matsayin cin fuska bayan an yana kwararar baƙi cikin rashin tsaron da ke addabar ƙasarsa da rigingimin rashin tsaron da ke ƙasashen Mali da Burkina Faso da Niger. Tuni dai ƙasashen suka gayyaci wani jami'in diflomasiyyar tarayyar Najeriya birnin Wagadugu da nufin nuna ɓacin ransu kan zargin da ke shirin ya matsa lamura a yanzu haka. Wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
3: Wasu kalaman da ke kama da ƙoƙarin gugar zana a ɓangare na shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu ne dai ke neman sake yamutse hazon diflomasiyyya a tsakanin ƙasar da makwabta na ƙawancen Sahel yanzu haka. Shugaba Tinubu dai ya aina kurarar baƙi cikin rashin tsaron ƙasar da ruwa da tsaki da ruwan ƙawancen Sahel ɗin cikin batun tsaro da ke a yankin yanzu. Tinubu dai a ƙarshen watan jiya ya shaida wani gungun sarakunan ƙabilar Yarbawa irin tasirin baƙin cikin rashin tsaron da ke a tarayyar Najeriya.
4: We refuse to negotiate for answer.
3: Mun ƙi sulhu da 'yan ta'addan nan, sun so mu yi sulhu da su mu saki waɗanda muka kama ko bayan ba su kuɗaɗe. Muka ce mun ƙi sun kashe bayan Allah akwai jini hannunsu. Mun shirya gamawa da iyalansu da ma mutanen ƙauyensu, amma sun gudu zuwa wasu wurare musamman ma wasu su da ba 'yan Najeriya ba. Matsalar rashin tsaro a Mali da Burkina Faso da Niger na ƙara ta'azzara rashin tsaron da ke cikin ƙasarmu a yanzu. Shi yasa dole ne mu ƙara ƙarfin askarawan kare dazuka da kuma ƙirƙiro 'yan sanda na jihohi. Tunda ƙasashen guda uku suka ja kunan jami'an diflomasiyyar tarayyar Najeriya a birnin Ouagadougou da nufin nunin ɓacin ransu cikin kalamai na shugaban. Ana kallon barazanar rushewar lamura a cikin dangantakar da ta ɗauki lokaci tana tangal-tangal. Da ƙyar daga mungoshi ne da ya dama aka yi ga warware wani rikici da ya kalli kama wani jirgin yaƙin tarayyar Najeriya da ya sauka gaggawa a birnin Bobo-Dioulasso da Loso a shekarar ta shuɗe. Dr. Kabir Sufi dai na zama ƙwararre a siyasar yankin kuma ya ce ana buƙatar sauyin tako cikin batun diflomasiyyar.
5: Ya tabbata ɗin an ga skokin bakin haure a matsalar tsaron da suke addabar Najeriya. Wato da sai a tattana bayanan sirri sannan a nika musu a fito da shin kamar yadda su suka fusata, yana nuna cewa ana ganin kamar da hannunsu ko kuma da sakaci daga wajensu wanda su kuma sun ganin cewa suna yin iya bakin kokarinsu. Ita Najeriya tun da an kira jakadanta a Burkina an nuna masa ga abin da ake warafi a kai. Ina ganin kamar ya ba da dama a kan cewa su buƙaci ɓangarorin guda biyu su ci gaba da samar da wata haɗaka ta tsaro.
3: Ko a ƙarshen mako dai Najeriya ta nemi sake gyaran danga bayan da ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ambasada Shola Olakanoye ya ce abin da ya faru a birnin Yamma yana tasiri a lokacin arewacin tarihin Najeriya. To sai dai kuma an share lokaci ba tare da wani hoɓɓasa da nufin aiki tare a wajen batun samar da tsaro a tsakanin al'umma ba. Abin kuma da a cewar Jabta Kabiru Adamu da ke zama ƙwararre cikin batun tsaron ya kai ga babban gibi cikin tsaron al'umma.
6: Shugabannin nan dukkansu da na Najeriya da na Niger da Burkina Faso da Mali su kai zuciya nesa su saka buri da buƙatar kawunansu a gefe saka na jama'ansu a gaba don su haɗa kai su cimma buri guda wadda shine na tsaro. Ka shakka matsalolin tsaron da ke shafan kowace ƙasa tana shafan ɗayan ƙasar. In ka diba yanzu ƙungiyoyi da suke da alaƙa da ƙungiyar jihadi na Islamic State da Al-Qaeda ai ƙungiyoyi ne wanda su ba su yarda da iyakan nan ba. Kuma misali ƙungiyar Boko Haram ko jama'atul Ahli Sunnah da Batawal Jihad a Najeriya take amma kaga tana iya zuwa Niger tana iya zuwa Cameroon su haka ƙungiyar Jenin wadda take da makafa a Mali ta iya shigowa ƙasashe su kawo hare-hare.
3: Aƙalla baƙin ta'adda ɗaya har 16 ne dai da suka fito da ƙasashen Pakistan da Morocco da Chad da ma Niger. Jami'an tsaron tarayyar Najeriya suka kama tsakanin watan Mayun shekarar ta shuɗe zuwa watan Yuli na bana. A wani abin da ke ƙara fitowa a fili ɗin tasirin baƙin cikin zuba jinin tarayyar Najeriya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga Najeriya bara mu koma makociyar ta jamhuriyar Niger inda wani rahoto na mujallar Ecomatin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a Afirka wanda ta fitar ya nuna da cewa jamhuriyar Niger na zama ƙasa mafi arhar man fetur daga cikin jerin ƙasashen Afirka renon Faransa wanda ke aiki da tsarin kuɗin bai ɗaya na SEFA. A shekara ta 2024 da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Niger ta rage farashin kuɗin man fetur ɗin zuwa ƙasa da dala 100 na SEFA kowace lita. Sai dai wasu masana ilimin tattalin arziki a ƙasar na cewa akwai buƙatar gwamnati ta dage wajen tallafawa kamfanin dillancin mai na ƙasar wato Sony Dep wanda ka iya durƙushewa ta la'akari da girman bashin da babbar matatan mai ta ƙasar ke binsa. Wakilin mu Ayamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
7: Yanzu haka farashin lita na man fetur na tashi dala 135 na sefa a Equatorial Guinea, dala 140 na sefa a ƙasar Chadi, dala 155 na sefa a Congo, dala 185 na sefa a ƙasar Cote d'Ivoire, Senegal dala 185. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya lita na man na tashi jikka guda da dala 10, a yayin da a Niger lita man ke tashi dala 100 ba tamma ɗaya kacal. Wanda ke nuni da cewa ita ce ƙasar da tafi arhar man fetur a tsakanin ƙasashen Afirka renon Faransa. Wannan kuwa duk da harhawar farashin man fetur da ake fuskanta a duniya a sakamakon rikicin mashigin ruwan Hormuz tsakanin Amurka da Iran. Kuma Malam Biyo Abdurrahman, jami'i a kamfanin dillancin man fetur na ƙasar Niger na Sony Dep, ya bayyana abin da ya haifar da wannan arhar man fetur a ƙasar ta Niger.
8: Ita Niger tana da matatan mai, sai dai matatan man da take hudowa baya huce kashi 50 a cikin buƙatar 'yan ƙasa. To kashi 50 ɗin ko zuwa biye da kashi 50 kamfanin mai na ƙasa na Sony Dep yana so man nan ƙetare da kuɗin da suka fi wanda ake saida shi. Abin da ya kawo haka wannan zaɓi ne da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasa General Abdurrahman Tani da suka so su kawo sauƙi bisa kan rayuwar 'yan Niger.
7: To sai dai duk da arhar man fetur da ake fuskanta a Niger wasu lokutan akan fuskanci ƙarancinsa a gidajen mai a ƙasar. Kuma Malam Manuri na ƙungiyar Adede Sai Wadata da ke fafutukar kare haƙƙin masaya a Niger ya bayyana wasu daga cikin dalilan.
9: Daɗinta al'ummar za su samu da farashi mai rahusa. Kamar yadda mu da muke ɗaukowa daga Najeriya yanzu kuma daga nan ne ake ɗauka fasakon da haka nan ana kaiwa Najeriya. To banda wannan harkar ta Najeriya, Niger tana saidawa Burkina Faso, tana saidawa Mali, kuma ƙarana nan tana saidawa Chad.
7: To sai dai Malam Shehu Usman, wani masanin tattalin arziki a Niger, na gani akwai buƙatar gwamnati ta dage wajen tallafawa kamfanin na Sony Dep domin hana shi durƙushewa a nan gaba.
10: Shi kamfanin Sony Dep yana cikin tsaka mai wuya. saboda kudin da take ɗauko lita guda ga Suraz da kudin kawowar shi sun huce kudin da take sayarwa da shi. Kuma gashi yau ba su suka tsakanin Sonidab da Suraz sai ƙarƙaruwa yake. Shi yasa muke kira ga magabata a tsaya a diba a gani wani tallabi ne ya kamata a wa Sonidab.
7: Yanzu haka dai ‘yan Nijar masu ababen hawa na ci gaba da kwankwadar man a wannan farashi na ragon malam, wanda haka nema yasa direbobi da kusan ilayirin kasashe makwabtan Nijar ke yin tafiyayya a kowace rana ta Allah zuwa cikin kasar domin cika motocinsu da mayun katihunsa. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: Shukar da ya kushi afa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku a kan su, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan.

0: Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sayar da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce shugabar kungiyar manoma a FAN rashin jihar Kaduna.
1: Gaskiya muna fuskantar kalubale ta hanyoyi da dama. Kaga musamman yanzu rayuwa abubuwa sun yi tsada. Kaga muna sayan taki da tsada, shi karan kanshi iri in kana son mai inganci dole sai ka saye shi da kuɗi da yawa. To amma kuma zaga har yanzu farashin kayan ba wai suna sama bane yanda ya kamata. Farashin abubuwa zaga da yawanci suna ƙasa. Amma shi taki kaga muna sayan taki da tsada, iri da tsada ga su karan kansu ma'aikata, tunda muna noman ne amma komi sai mun dauki masu mana noma, masu mana shuka, masu mana komi, kuma duk wanda suka yi maka aiki kaga dole zaka biya su saboda kai ma kai abu ne domin ka samu.
0: Noma ya fi gaban shuka da girbi kawai. Ya kunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rambo da safarar amfanin da kasuwancin sa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma, suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumar rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna kokari sosai saboda zaga da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, zaga mata suna dagewa, suna ba da gudunmansu sosai akan harkar noma musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki daya.
0: Mace manomiya na iya yin noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar, ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimaka samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimaka wa mata a harkar noma ba wai taimakon mata bane kadai, taimaka wa iyali ne baki daya. Da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar ƙungiyar manoma ta AFAN rashin jihar Kaduna ta nunar.
1: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi, da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita, saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abin da muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa. Saboda mu ma abin da muke target ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abin da muke tunanin za mu cimmawa.
0: A cikin al'ummomi da dama, mata ba sa samun damammaki kamar ta kurorinsu maza wajen mallakar gona. Ko da ma kuma sun samu gonar, ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
1: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hectare daya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hectare 10 ma, in har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hectare 10 ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi za mu iya yin wannan abubuwan. Kuma kaga dite karuwar ƙasa ne domin za a noma kuma mutane za su amfana, tunda kayan nan an noma ko mun fito da shi kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
0: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma, kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar manoma a FAN a jihar Kaduna ta nunar.
1: Yanda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yanda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yanda mutane ma suke tunani. Sai ga da hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi, mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai za mu yi, muna da matukar yin kokari akai kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwa kwariya shine sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da karuwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Kananan manoma mata musamman su ne suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili ya sa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdulmalik, shugabar kungiyar Green Growth, kwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna bukatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su dan canza a samu ci gaba don a yi kokarin samun food security yadda ake bukatar shi, yadda gwamnati suke ta kokari a samu.
0: A fannin kasuwa, manoma da dama na samun matsaloli wajen sayar da amfanin gonarsu da daraja. Rashin kyakkyawar ajiyar amfanin gonar da safararsa da rashin farashi mai kyau na rage musu riba. To ko ta wace hanya mata manoma za su bunƙasa ribarsu a wannan fanni? Hajiya Maryam Abdulmalik ta yi tsokaci.
1: Manoma sun samu wannan ilimi, to kaga abubuwa zai canza musu. Kuɗi za su samu fiye da yanda suke samu saboda shi amfanin gona da za su cire a kowane hekta zai karu. Misali suna samun 60 a hekta, to zai iya kai 100 ko 150. To kaga ne an karu kenan. Idan aka yi haka za a samu ci gaba na tara abinci wanda zai kawo ma kasan arziki. Sannan kuma exports din mu zai yawa. Za a samu abinci da za mu ci da har wanda ma za a kai kasan waje.
0: La'akari da waɗannan matsaloli, shin mata manoma a Najeriya suna da kyakkyawar makoma a harkar noman a nan gaba?
1: Suna da shi. Abin da challenge din shine ya kamata a ce gwamnati da su multilateral sun fito da funding sun kawo a samu a yi wannan capacity building ma manoma da yawa. So that ba sai a kan shinkafa aka siya ba. Kowane commodity, kowane crop, ana iya gwada wannan a gani amfanin ya fi yanda aka saba yi.
0: Wata dama da mata manoma suke da ita ce yin noman domin kasuwanci ba don abin da za a ci a gida ba. Sai dai Maryam Abdulmalik ta ce manoma za su ci moriyar amfani mai yawa idan suka kiyaye da dabarun shuka na gaba bayan girbi.
1: To idan aka samu amfanin, misali kasan manoma idan aka yi girbe sukan ajiye amfani su yi amfani da shi next year ko next season. To shi wannan amfanin dole sai an tace shi ai idan an zo shukawa.
0: Idan mata suka samu damar cimma nasara a ayyukansu na noma, to ko iyalai da al'umma za su amfana. Najeriya na da ɗimbin albarkatun gona mai yawa. Ƙalubalen kawai shine kawar da duk wani tarnaƙi da ke hana ruwa gudu wajen hana mata cimma gaci a burinsu na noma. Tallafa mata manoma tamkar zuba jari ne na kyautattuwar rayuwa da makoma mai kyau a Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Madalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin wasiƙun masu sauraro.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Mamman Shazali Maina Soruwa tare da Usman Maidala Bausheri da Ciro Malana Umara Maina Soruwa tare da Sani Dawo Alaska Tsatsin Burin. Suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin ƙara kira ga al'ummar ƙasar mu Niger a bisa yadda shugaban ƙasa yayi bayani na cewa har yanzu akwai sauran aiki da ya kamata 'yan ƙasa su yi tare da haɗin gwiwar magabata domin mu ƙara sa ido a cikin ƙasa akan abin da ke shiga cikin ƙasa don taimakawa jami'an tsaron ƙasar domin tsaron ƙasa na kowa da kowa ne. Allah Ubangiji ya kawo mana damuna mai albarka da dawwamamman tsaro a faɗin ƙasashen mu na IES gaba ɗaya. Sai wasiƙa Ali Bello Alhaji daga jihar Gombe a Najeriya ya ce ina kira ga kafatanin manyan 'yan siyasar mu na jihar Gombe da su taimaka su yi wa Allah su ja hankalin magoya bayansu a kan yage-yagen fasta da ake yi da kuma cin mutuncin juna. Wannan ba siyasa ba ne domin duniya ta zuba wa siyasar Gombe ido. Ya kamata su nutsu su nemi mabiya su jefa ƙuri'a ta gaske. Allah ya sa mu dace da shugabanni na gari. Sai wasiƙa Awal Ibrahim Jagaban ya ce don Allah ku bani dama in miƙa saƙon godiyata ga sanatan Zamfara ta Arewa bisa ƙoƙarin gyaran hanya tare da gadar da ta haɗa shinkafa zuwa Isa har so biyu, amma gyaran bai kammala ba saboda wasu ɓatagari suna ƙona motar aikin don baƙin ciki. Kuma ina so in yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta Sokoto da gwamnatin tarayya da cewa don Allah su ma su kawo ɗauki domin ceto tattalin arziki da bunƙasa tsaro a wannan yanki da jihohin guda biyu. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun mu Tari Ibrahim Bako ya ce DW Hausa don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin isar da saƙon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da abokan arziki na rashin da aka samu dangane da wani mummunan hatsarin mota da ya faru a hanyar Maraɗi. Sannan kuma muna yin kira ga hukumomi da abin ya shafa da cewa su kula da haƙƙin da ya rataya a kansu. Allah ya tsare afkuwar hakan a nan gaba. Da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: To madalla, sannu Zainab, sannu ku kuma dai bara mu aje sannun namu sai a ƙarshe idan kin gama karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu akan rahotannin da muka gabatar musu a wannan zango. Malama Zainab, barka da warhaka.
2: Barka dai da aiki, barka da sabon mako.
1: Lalle ku sabon barka kuma da shan rana, yau ana ƙwalla rana.
2: Aiko dai ga tanan.
1: Ga tanan, to Allah samu dace. To Malama Zainab, kin tattaro mana ra'ayoyi daga ina kike ganin za mu fara? Akwai wani rahoto da kike ga ya fi ɗaukar hankali?
2: Ai, wannan rahoto wato na batun alakanta lalacewa harkokin tsaro a Najeriya
1: da kasashe guda uku,
2: wato da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Wato ya ga ɗaya ma kusan zan iya cewa shi ne ya kusa ya cinye fagen nan.
1: Kwan Allah, to fa, to kin ga abu ne ya haɗa kasashe kusan huɗu a lokaci ɗaya.
2: Kuma kasashe da kusan ana ganin su kamar ɗan jimai.
1: Yawwa, ɗan jimai kin ga. ‘Yan uwan juna ne, ‘yan uwan juna, to muna jinki.
2: To akwai Adamu Fullo Lantewa ya ce, to wannan kikitaka tsakanin Najeriya da kasashen makota ba shi ne mafita ba. Shugaba Tinubu ya yi ƙoƙari ya kare ƙasarsa shi ne ba wai cece kuce ba. Sai Safiyan Kwachwauru ya ce alaƙanta wasu ƙasashe da halin rashin tsaro da ƙasar mu ke fama da shi zargi ne wanda bai da tushe balle makama. Akwai Muhammadu Janvaro ya ce abinda shugaban Najeriya ya faɗi gaskiya ne akan Niger da Mali da Burkina Faso, to bai dai ba da hujja ba amma dai ya ce
1: kawai gaskiya ne.
2: To akwai Isa Mato wato mai fada kenan daga Dingas a Jamhuriyar Nijeriya ya ce lalacewar tsaro a Najeriya ba shi da alaƙa da ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso. Tinubu dai ya tuna cewa asalin Boko Haram daga Najeriya ta ɓullo. Don haka idan Tinubu ba zai iya ba, to ya sauka ya ba su kayansu shi ne kawai mafita. To kin ga shi har ya kawo mafita.
1: Ya kawo mafita ba shi kam a gane shi.
2: Haka. To akwai Ɗahiru Usman daga Jamhuriyar Niger ya ce matsalar tsaron Najeriya a cikin gida Najeriya take. Sannan kuma sakaci ne daga shugabannin ƙasar. Don haka duk wata kwaskwarima da shugaba Tinubu zai yi akan matsalar tsaro zance ne mara tushe balle makama.
1: Eh kun Allah. To lallai Zainab bara mu je wani batun tunda kin ce wani ya dauki hankali sosai saboda karancin lokaci.
2: Lokaci to bari mu je wannan batun takaddama akan iyaka tsakanin Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya.
1: Haka.
2: Eto akwai Umar Aribade Abadam yace gwamnatocin kasashen Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya muna fata za ku kai zuciyoyin ku nesa. Si malam ango malamin makaranta yace ya kamata mahukuntan Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya su zauna teburin sulhu domin magance wannan matsala domin dai masu iya magana na cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki.
1: Wannan haka yake malama Zainab ina ga aizan ma dakatar da ke.
2: To imaza
1: a gurguje.
2: To a gurguje akwai Fatima ta Usman dan Fodio layin Dangana tace duk da cewa mun fi ɗan uwanmu waraina Faransa arhar mai amma kuma su sun fi mu albashi mai tsoka to sun ji ta kuma ra'ayin Fati kenan.
1: To muna godiya sosai malama Zainab da masu sauraron mu kai tsaye ma da masu bibiyar mu kai tsaye duka muna godiya. Yanzu lokaci ne da zamu yi waya gurin wato Muhammad Tijjani Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labaran duniya.
4: Aƙalla mutane 13 sun mutu a wani birnin masana'antu da ke tsakiyar Rasha biyo bayan wani hari da ke zama ɗaya daga cikin mafi muni da Ukraine ke kaiwa Rashar tun bayan da ƙasashen biyu suka fara yaƙi a shekarar 2022. An kai harin ne da jirage maras matuƙa a birnin Nizhny Kamsk wanda ake kira babban birnin masana'antar sarrafa sinadarin man fetur wanda ke yankin Tatarstan. A tazarar kusan kilometer 1,000 daga iyakar Rasha da Ukraine. Amurka da Korea ta Kudu za su gudanar da gagarumin atisayen soji na haɗin gwiwa a mako mai zuwa a matsayin martani ga Korea ta Arewa da ake ganin sojojinta sun ƙara samun gogewa a yakin da suke ta Rasha a Ukraine. Manufar atisayen wanda ake wa ko wanda aka walagabi da Ulshi Freedom Shield ita ce shirye sojojin kasashen biyu don kare Koriya ta Kudu daga yiwuwar hari daga makwabciyarta Koriya ta Arewa wadda ta mallaki makaman nukiliya. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus ta ce kasar za ta ninka adadin jami'an yaƙi da barazanar jirage marasa matuƙa bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a makon da ya gabata a filin jirgin saman birnin Leipzig. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidar ta Jamus wato Sonia Koch ta ce ministan cikin gida Alexander Dobrindt zai umarci rundunar 'yan sandan tarayya da ta ƙara yawan jami'an rundunar da ke daƙile irin wannan barazana daga jami'ai 150 zuwa 300 sannan za a ƙara yawan cibiyoyin da ke wannan aiki daga guda 4 zuwa 8. A nan kuma hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ruwa ta cikin gida ta Jamus BDB ta yi gargaɗi a Litinin ɗinnan game da barazanar yiwuwar dakatar da zirga-zirga a kogin ƙasar da ake kira Rhine sakamakon ƙarancin ruwa mafi muni da kogin ke fuskanta. A cewar daraktan hukumar Jens Schwanen, akwai fargabar cewa kogin na Rhine zai iya datsewa gida biyu nan gaba saboda matakin ruwan ya yi ƙasa sosai, lamarin da ka iya haddasa dakatar da jigilar kayayyaki da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa masu ɗaukar 'yan yawon buɗe ido a yankin Koblenz da kuma Mainz. A nan kuma rahotanni daga China na cewa mahaukaciyar guguwa da ake lakabi da Dolphin ta haddasa ruwan sama mai ƙarfi tare da soke tashi da saukar ɗaruruwan jiragen sama a Litinin ɗinnan a gabashin China. A cewar hukumomin ƙasar wannan lamari ya sa kuma an kwashe sama da mutane miliyan 1 daga gidajensu duk da cewar hukumar kula da yanayi ta China ta ce guguwar ta rage ƙarfi a lardin Zhejiang da ke gabar teku. To ƙarshen labaran kenan zagaye na biyu mu sake koma gare ki malama Khadija.
1: To Muhammad Tijjani Hassan kenan mun gaishe ka da ka fassara ka kuma karanta mana labaran duniyar kuma da shine ma zamu nade tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editing da ya tsara shirin da kuma Zainab Lamini Abdullahi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku sai kuma Brita Gruna da Christian da suka sarrafa mana na'ura da ma sauran abokanan aiki da suka bada gudummawar su. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na Tarayyar Jamus.
5: ما Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.